He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā rira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manā ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua, ki tō tātou kaihanga, tō tātou matu nui te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou. Kua hinga atu rātou, kua hinga mai haere, haere. Haere atu rā koutou, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamau. Ki tua, o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, ki te huinga o te kahurangi. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātou, te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

kiteron i kote oi poiri kite fenua. Eko te hono kite ko. Kingi tu haitia kiterangi, ko te kuini, ngā waihono i te pō, ki te whenu. Kuini o te reo Māori, kuini o te kotahitanga, kuini o te mana Māori motuhake. He ku waka mārangaranga, kotahi te manu, ei tau ki te tahuna, tau watu, a, kua tau maida, si hei, Māori ora. Kokura haupo te waka, ko pō hurihanga te tangata. Kati tiro ki uta, ko muri whenua, ka apita. Nā pō hurihanga, ko tōroa, ko te iringa, ko tōhe.